nyenang sayu hadi kelatinan. Mangsa pesa-pesa kuman dadah. Mengkelok, mengpanok dahin kelunan lahu. Jadi lan-lan. Beli umat, beli kelita, teka bangna. Jilahu, teuli umat, teuli